luko dul lor ankar yi nga xamantene xamoo lan la nga diko bind duko jox xele mu koy naan worut set len daha wala matière bo xamantene soko bindé nga jox ko xele bi duko indil ben galankor wala nga set lem nga bindé ko fatiha bi amna ño xamantene buñuy tokental dañuy def fatiha ak falaq ak nasi amna ño xamantene buñuy tokkel kital o izuha bika wa zurriyataha lañuy bind am ño xamantene buñuy tokental amana rasul lañuy bind alquran leppam barke la kenn ku nek lila yalla sedde way dal bind alquran bi nak nga bind ko lem nga tokantalo ko xele bi lolou mo gën nga jël ankar yi nga xamantene xamo lan la nga diko jox xele bi mu diko na waye li lepp bo defon tokantal yonent bi dal da nga mucc xam nga yonent bi munul bind walizi ba'sa fil ummina rasulan yonent bi nan la don tokantale imam babakar yonent bi bu don tokantal tandarma lay yeey be mu mok mu jël ko ci baramam ba ngangal xele ba set walu ndejor ba tegal ko ko ciocca walu ndejor wa xele bi saxami budé lansar yonent bi reene le walansar ak bëgg tandarma walansar ni kon tokental ci sunna bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy tandarma tokental ci magni magni bax ni magum islam ni yalla may fatu ñom ñokoy def alquran so bolé lepp baxna way nak bul bayyi bu yonent bi dal kuko bayyi mom ah worul dal worul worul bayyi yonent bi worut lol la ci bëgg wax tokantal nga ko kon xelé bi su fekente ne da nga wëñu bës bi mu juddu samedi kon aljuma nga koy ngenté ndax so wagné bisu samedi bi mais su fekente né wagnu lo bis bi su judd buddo samedi samedi nga koy ngenté légui nak ñom ñep nénañ képp ku judd ci béccé bobu dang koy wagnalé malik néna du ko wagnalé ndax mën na judd ci takusan té kon bis bobu du mat lool motax bisu judd malik du ko wagn ci ngenté malik du ko wagn ci li nga xamantene modi lan moy tengi ndax mo ne day indi manke te mom buy defal yalla da fay bëgg mu mot sek kon lolu dal moy waxu borom xam xam yi mako netti lepp rek limuy tekki moy jubo ak and ak bolo ndax bo gisé ko xamantene dafa wëñu bës bi and na ak la sahaba yi don def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam so gisé ko xam dafa sanni bes bi tam nga xam and nak magni ak kilifa yi su ko defé ngeen and nek ben waye leg leg ken duko genté tay dinañ ko genté tay be histoire am ci fami bi té liko waral rek moy ñak xam lamu waral barina lolu moko yi waral kon mbok julit yi yeena ngi déglu radio sénégal kaddu gi di baye ko fi ci makkatal mukarram di jaar ci chaîne nationale di tass ci mbollem goxi kon mbir yaangi non be taxna kon neena legui nak manzilatu aqiqa moy ngenté amna ñu né fardun la farata la ndax yonent bi moko diglé ñoñu nak kurel lañu ñu am doolé ndax ñu né wa yuriduna an yufarriqu bayna llahi wa rasulihi ñom bokkuñ ca ndax dafa am ñu yalla tuddé kacior moy ñi nga xam dañuy tekkalé yalla ak yonentam buñu asadu an la ilaha illallah duñ ci tek asadu anna muhammad rasulullah mana dal ñom martaba biñu jox yalla ci diiné martaba bobu lañu jox yonent bi ci diiné loolu motax ñu né ngenté farata la yonent bi ko diglé def ko am ñu né dédét wajib la lu war la lo xamantene soko moné dang koy def soko munul sayoko moné dang koy def donte da nga nek mukallaf donte da nga nek ku mag lolou motax

amna ñu ne ngeem ndem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé yujbarul insan alayha dañ koy forcer ne fal force am nga ko dang koy def lolu su fekente ne kay amna dundu la dess ci saq ba dang ko nan ngenté ko ca lolu dal moy li nga xamantene modi mo ci am kon mbok julit yi su fekente ne nenañu ñu gattu ngenté nak dotuñ ci son gattu ngenté moy gatt tabaski fenn rek lañu yem de ne tabaske kuy ak bu jigen amna def difference waye ci ngenté moy yem kep lol dal moy li nga xamantene li ma wax demal ci téré bu tuddu fiqhul islam wa adillatuhu dang ko ca fek kon be taxna kon ala kulli hal ngenté nak su fek lañu bëgg su fekkene yaangi ngenté ngam roy magni sayyidul haji malik day wax ne ba'idu bayna anfasir rijali wa anfasin nisa'i kalamun sidquhu matuna jigen bu noyé gor nokki noyi ngalaw yi warñu fenqalo dañu wara soré yow imam jambour bu jigen ngane dang koy tuddu toilette be mel na mu wara mel xéru no lat koloñ be ne ban nga ñew segg ci wéen wi ngane da ngay tuddu dom ji kan mo la ko digal billahi wallahi tallahi sayyidul haji malik dugaluloko billahi wallahi tallahi muhammad saidou ba madina gunas digaluloko amul kenn kuy gis kenn ci ku aju ci muhammad saidou ba di tuddu dom ñew tim jambour bu jigen melni day namp wen wa ne da ngay tuddu dom di nodd ak li xam luté kikoy indi bu ko indé am ku gor ku ko jël jox ko imam mu tuddu ko be paré su sotélé ñu joxat ko ku jigen ki mu dello ko ca neeg ba ndax aada bu rafet la luté mu def lolu waye yow imam nga ne gem nga yalla gem nga yonentam tim jambour bu jigen han tim ci wèn wi nga ne da ngay nodd da ngay li xam wallahi tegoko fenn tegoko ci magni shaytané la ko digal nga diko def bako kuy tuddati dom jël len ko ci jambour bu jigen bi ku gor yoré ko jox lako nga tuddu ko be paré dolé ku jigen ki li moy sharia li moy labiranté li moy li nga xamantene moy baxar rew mi li rek la ken digelu len ko amul ben mag bu len wax ni na ngeen di ñuxu jambour bu jigen bay fenqalo sen noy di fenqalo amul kenn ku lako wax kon mbok julit di bëgg nañu nak nit ki boko tuddé be sotal comme niñ ko waxé won Ali ibn Abi Talib dafa jur dom tuddé ko harbu yent bi ne ko dedet harbu musiba la ki moy hasan Ali dafa nek champion jambar fak tudd jurat dom tuddé ko harbu mu ne ko dedet ki Hussein la tuddu yiw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu len tuddati dom yi de len len tanal tur ya gen rafet tur wa gen rafet moy tur wo xam dañ ko jamo yalla Abdul Ahad Abdul Samad Abdul Qadir Abdul Ghafur Abdul Fatah da ngay jël Abdu be pare jallale ko Abdullah li moy tur wo xamantene dañ ci jamu yalla wala ñu santé ko yalla nak Muhammad Mustafa ndaysan Muhammadul Hadi Muhammadul Muntaqa Muhammad Bashir li moy tour yi nga xamantene dañ ko santé yalla yi tour yi dañ ko jamo yalla mu ngi nonu
muntaqa bo gis xamal ni mustafa la kon ndeysan moy ko xamantene dañ ko sante yalla jaamu yalla la moy nga ne ko muhammad jaamu yalla la waye dal tur yi nga xamantene turu aday la te mu bon mom man nga ko bayyi fi ngor baxna ndax amul lu ci nek jige jegan baxna samba baxna demba baxna waye xam nga lan mo bon lemu de yakamboto jegan yoyu tur yi nga xamantene dal day gat nga lu bon ken du ko tudde doomu adama wala tur yi nga xamantene tam amut comme nit ki nga tudde ko texé koku ci loxo yalla la nek kon dañ koy changer yonent bi bu tur wi baxé mom changer tour nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemalu ko ci doomu adama de même yasrib ba mu ñewé ci dekk ba muy firi yerangé def né dédét fi moy madina al munawwara mu ne ko dekk buñu léral ci alquran ak yonent bi kon nak nañ ko tuddu be paré rendil ko gatt né hadhihi aqiqatu fulana li ma wax demal ci fiqhu al islam wa adillatuhu soko tuddé be paré nga tuddé ko mustafa wa nga dut abdallah so rendé gatt be ba paré اللهم بسم الله اللهم منك واليك هذه عقيقه فلانه نون غاي واخ مونوكو غاني كول غات غي دي ياو يالا ياكو موم تي ياو لا جيم لي موي نغنت ديو فك تودوغا لول مو وارال توروي موي نجيك واي نا افان تور بي دنجكاي وات يونت بي نينا كل مولودين موي كو غور كو جيجين دنجكاي وات دنجكاي تودو كي بيسو جوروم نياريلام لولو موي غور دنجكاي وات jigen dañ koy wat lol mo waral liñu waral way wat tuddu rendi watour non la ko magi di tedde lu tol ni lañ am ci waxtu ñu ngi len di sante di len gërem di ziaré suñu directeur radio ndax moy yilif ñep diko ñaanal yalla jam ak salam sen bok ahmed haluna ni modi wax fi ci makkatal mukarrama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbiri de non rek la ñettel bi waxna la ne ki nga xamantene moy fess gatt ngenté wi namon na nek ku am khibra spécialité ci mona fess be fexé won be jokk jokk yi mu diko tekantal mu baña jël di dam yah yi gis nga mag ñi neñu galaaj gi gëna reey ci doomu adama mo bobule galaaj accident sa yu amé dara du ko jot tank du dam loxo du fukhé fukh ndax liko ral moy dañ ko defalon galaaj ca ngenté la moy gattu ngentém lañu fexé won bé diko tekantal fa ñaari yahya daldi dajé li aisha ta moko wax ndeysan ngenti nak imam malik waxna ci ay wax ca ma dexal ne beggul muy xumbe comme ni nga xamantene la ciet di xumbe waye bo demé ci yenen ñi di ay nawlem di goor yalla ne yalla may la dom nga wo ci say dekkale nga wo ci say xarit ngeen fessel li nga xamantene moy xiwolu yalla sant ko ala kulli hal lu bax la ñom ngenté lo ci mëna def ngir sant ci yalla dal baxna imalu ala daud shukran tant jëf lay doon kon lolu moy mbir mi be taxna itam bok na ci haq yi nga xamantene way jur yaang ko gaddu bu demal andal ak man ci téré bu tuddu al muhalla demal andak man ci téré bu tuddu asmal matalib allahu akbar
nenañu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bamu waxé né ku am dom nang ko ngenté su fekkenté né dom ji dafa juddu ki indi wul bakkan ñom dañu jullé xélé ba sang ko ngenté ko lolu bo démé dang ko ci fekk ndax yonenti bi leen ko digël amna nak ñu né dédét ñun dal lolu duñ ko def ki ñu ngenté dal moy ko xamantene dal mu ngi dund li da nga fekk né ñaari wax nak boko sété bi di amal jamm bi di ñakal jamm toujours baat bi amal jamm moy gën kon ñi nga xamé dañu né ki nga xamantene dafa juddu faatu awangentem wala mu faatu bamuy juddu sharia neena sunna neena dañ koy tuddu dañ koy ngenté santé ko yalla lolou moy mbir mi waye de imam babakar de droit d'enf droit d'enfant amnañu wayjur yu bari de haq dom top na len moy li yonent bi wax ni asaqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati mughira ibn shuba waxna ci sunan abi daud yonent bi waxna ca waxu yalla ba kep ko xamantene fa nek mor ne dafa de ci bir dogo juddu yonent bi yusalla alayhi nagn ko julle nagn ko sang nagn ko souli ci sincere julit ya waye buñ koy julle nañ wax ne allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa zukhran yo yalla yalla nang ko def dawalub yiw waye amna de ñu ne dedet ñun dal liñuy def ci mirage lañuy def ci julli mirage mom leppama and ñepp and ne su fekkene xale bi dafa juddu te indi wul bakkan du donno lolu mirage la sahaba yi nak tega ci ne su fekkene xale bi dafa juddu indi wul bakkan dañ koy julle dañ koy ñaanal yok ci sax allahumma lahu salafan wa zukhran lolu itam lu am la kon nak su la nexe nga andak sahaba yi ah su la nexe nga andak borom mazhabi waye dal sahaba yi la yalla wax ni fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw sahaba yi la wax ni su fekkentene top ngeen len wa sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladhina tabawhum bi ihsanin ni dal la yalla top lo sahaba yi kumu nexi dem nga top kudul sahaba ndax top ku bax dal lu bax rek lay jur lolou dal moy li am kon lima bëgg wax moy mor ne ñepp depone du don waye sahaba yi neena dañ koy julle tek ci ne dañ koy ngenté ndax yonent bi moko diglé demal ci asmal matalib li la ci bëggona wax soko défé baxna soko déful nga xam ko ndax ku ko def nga bañ ko di ngat xam nga ñak xam xam li tax mu bon moy da ngay gis ku nek ci yonentam di jëfi sunnam nga diko di ngat nga diko minimiser diko yërem ndaysan melni da ngay yërem yonent bi xam nga koku yaquna dotul bax mukk ku dem be yërem yonent bi Allahu akbar doyna war dal be tax na kon hikma bi nek ci ngenté moy sante yalla waye waye dog bu ne amna babi diallo fexel so joxe dogin dog bi nga xam mom ngay joxe ki ngenteli defal ñetti li la fi ak dog bu ne mais boole ci dogu yonenti bi hasan neena kep ko xamanteni ñew nga ci ngenté nang ko ndokkele ci dog bi burika fil mawhubi wa shakarta al wahiba wa balagha suddahu wa ruziqta birrahu ni lañuy ndokkele dogu ngenté dog bobu ngay joxe yalla ki yalla maye yalla ci yalla def barke yalla ngay sante yalla di dolli yalla xele bi
mucc be mag yalla nako yalla musal yalla nek itam xere bu bax mel nañu bax ni lu toll ni lañ amone ci waxtu ñu ngi sante di gërem ñepp ci and bi ngeen and ak radio senegal waye nak ñu ngi ñaanal yalla suñu directeur général ak kep ko ga koy jappalé yalla nako yalla defal tawfiq ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

UERF yi lu wax ngeen di seede liñ doon def antahana allahu allazi antaha kul shay yalla mi wax lo lu ko neex moñu wax lo ñun teeri waaw buñu togn de yalla moñu wax lo de waxal ak yalla allahu akbar nek ki xulok ay ciir ha yow tank bi lu tax nga wax ni ma demone fa tank bi nako dar yalla mom wax lo ma wax yalla mu wax lo lepp mom wax lo wa legi fi señ bi waaw fi fa le fi nit di jaar fan la fi nit di meuna def intervention rek yalla buy wax lo cieur bi xal ben way du ñëna yalla bal ko ay cieur bi wa cieur bi def na way ba ki sama nit la quoi sama way subhanallah amul intervention bu film bi di daw ken ñëmeewul taxaw té film bi na yalla ki sama way la de mom film bi effacer de bu tégué balance bi di pc amul kenn ku ñëna yalla wa balance bi di séna ci chamoñ bi dé waye de am bu téré yi di jog wa pour nit ku nek jot sa téré ku jot sa téré ci sa loxo ndé jor xamal ni sa affaire baxna ku jot sa téré ci sa loxo chamoñ xamal ni sa affaire baxna wa né bis bobu nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi ayé waccé dal nako ya muhammad naama ko waxal yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah bes bobu naam moy amul ben jëm buy meunal moroma len def joj ñu ne bes bobu ñu ne ben atté kat rek mo fay am moy atté jam yépp kulul mom dañ lay atté kulul mom dañ lay att Allahu akbar kenn du fu meunal kete bi aya bobu wacce yonent bi dafa wo fatima bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha danako ya fatima te sallallahu alaihi wasallam dafa bëgg fatima ba nga xamne neena fatima mi radiyallahu anha benn dogit la bu bok ci man dogit dafa bok ci man dogit ndax bëgg fatima Mustafa nga xamni moy ngeen di mindef ku am tier ci l'islam ku nek rek da nga jaar ci mom ndax mom moy babulahi mom moy buntu bi yalla ku jaarewul ci mom do am yalla ginaaw bi nga xamé ni mom ak yonentam moy dox fi ba yawma khiyam yonenti passé ñom tam passé na ña andona bala yonenti di wacc sallallahu alayhi wasallam yonenti fa nekkon ku andul ak ñom tam waaw sa affaire du bax parce que yonenti ñoy buntu yalla da ñun yonenti bi mujj ci jamono moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy sunu buntu koku bu jakarlo domam bu mu bëgg ba ni ki dogit la ci man danako ya fatima mu ne na mu ne ko salini min mali ma shit wallahi la amliku lak shay yawma qiyam ya fatima mo am ah ta bimay dundu ni profito ci de lo soxla laaj ma luma ci man ma defal la wallahi ya fatima suñ demé yowma khiyam bisu penc bobu bu yalla di atta jami duma la meunal dara sa jeuf rek mo la fay genné allahu akbar mané ah bari bima gisé hadith bobu yonent bi li la wax domam ci la né ah kon dé simbi ku yebu rek yaakar yalla yaakar yermande yalla sega mustafa ngeen di mbindef alayhi salatu wa salam mo fa munulul domam dara ah way gowma ni am alhadji ibrahim sallam dana ñew fekk yalla di atté jaamam nga intervenant te yow man dañ ma wara atté man taw wa mustafa bo waxe su fekke ne yaangi déssé am xel gis yonent bi yalla mamen bi nga xamne ni moy babulay moy buntu bi yalla mu wax domam ne ko laaj ma luma lo soxla fi bala ñi dem yowma qiyam ndax bisu penc bobu tribunal yalla bobu duma fa meunal kenn dara yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'an la yalla

sharika la ana lan lañ koy digal moy fu mu tollu nay julli ibadallah jamu yalla yonenti bi de alay salatu wa salam momi yalla yonni ci nun mo waxone as salatu imaduddin muni julli de moy kenu dine moko yenu mom julli mo yenu dine muni faman aqamaha faqad aqama ad-din muni kep ko xamantini rek jog nga taxaw di taxawal julli mu ngi melni yaangi tey dine ji yenu ko degeural ko bamu degeur way nak o man tarakaha kep ko bay julli do julli yonent bi neena faqad hadama ad-din dafa melni yow da ngay mab dine ji mabku mu daanu way kep koy julli yaangi melni ki degeural dine yenu ko ay pie yitte dine nga yenu ko pour mu degeur way kep ko baye julli yaangi melni ku jël martu 5 kilo di dor pie yitte dine pour mu mab daanu non la ko yonnent bi alayhi salatu wa salam misale ibadallah jamu yalli yonnent bi de alayhi salatu wa salam waxon nani al farq bayna al muslimi wal kafiri tarku salat lay takali digant julit ak yefer bi moy lan bay julli yonnent bi tekat teni mune waman taraka salata faqad kafara mbolem ku bay julli melna ni yow danga weddi mo danga weddi nekuto julit kep ku bay julli yow weddi nga yalla ak yonentem manam yow do julit yalla nak alaysa yalla nak suñu borom bi tabaaraku ta'ala ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ndekati julli de bu deme ba sax ci yow nek ci yow ba nga nek ruh mom julli nek sa deret mom julli mo lay tere doto meuna defati mbollem lu bon mbollem lu ñaaw mbollem lu haram ben bakar ak ñaaw teef doto ko meunati ndax julli ku mu installer ci yow nek ci yow doto meuna def naka sudut non way tam sa doto meuna def luñu sip luñu beddi lo xamantene li gor rusna ñu fekk ko muy jëf loola mom julli dana dem ba dindi loola ci yow doto meuna defati dara lu ñaaw wala lu bon wala bakar wala luñu beddi wala luñu sip doto ko meuna defati ndax julli gi moy dem ba installer ci yow dindi yoy yep ci yow nurul iman moy installer ci sa bir qalbi moy nek sa dinamo sa bir xol moy nek sa contour bi alimenter yaram yeb moy ragal yalla mo wara nek ci yow doto meuna def lepp lu yalla tere ibadallah jamu yalla yalla nak dafa wax ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta muni julli dal dagn ko wutal waxtu suba dagn ko wutal waxtom tisbar ñu wutal ko waxtom takusan ñu wutal ko waxtom timis ñu wutal ko waxtom gemu wut ñu wutal ko waxtom motax yalla neena inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta waxtu bo xamanteni mom lañ jëmmale mbolem julli ci juromi julli yile lol la suñu borom bi tabaaraku ta'ala wa ibadallah jamu yalla jele nañ ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu yalna ko yalla geureum mom ibnu mas'ud muni su'ila laaj nan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bes dañu laaj yonnati bi alayhi salatu wa salam ñunako ya rasulallah ayul a'mali afdal ana yan jef ño gën ci jef yi nit bu ko defé yalla fay ko yu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi tontu ko ni as-salatu fi waqtiha julli ci waxtom mo gën ci mbollem jëf yépp li la yonent bi wax

Suleyman alayhi salam sahaba yi amon nañu am alal lol sax ba bi jël comme ni gañu di wax kon alal mom dina ko jox kumu bëgg ak kumu bañ waye nak wala yu'ti imana illa man ahab dina mom ngëm yalla kuko yalla jox rek bëgg na la alal ji mën nako jox ku bon mën nako jox ku bax waye ngëm al iman amna ci benen hadith ci benen version dine la wax wala yu'ti dina illa man ahab

képp koo xam ni kii amoo alal joo maye, amoo alal boo def ci yoonu yàlla, ak képp koo xam ni kii amoo kàttan boo mën a jihaadee wala alal boo mën a jihaadee ci yoonu yàlla, ak képp koo xam ni kii sa jamono mayu la ngay julli guddi di fanaanee jaamu yàlla bërsat, koo xam ni kii ñett yi tëne la, amoo alal boo def ci yoonu yàlla, amoo alal boo demee Makka, mënoo jihaad ci yoonu yàlla dara, moo xam jihaadu tabax ay jàkk la, jihaadu dimbali doomu aadama yi, jihaadu même sa bopp, am na ay luux boot yu bari yaa nga ci te mënoo ca jóg. Julli guddi tamit li muy rëy rëy rëy mënoo ko def, parce que da nga war a xëy liggéey ji, da nga war a xëy daan sa doole, jox sa njaboot lu ñu lekk, loolu tam farata wu mag la. Yeneen bi salaa salaam nee na ñett yi ku mu të na nga faral di bareel wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dee ko faral di wax lu bëree bëree bëree bëri. Mu teg ca ni ndax ñoom ñooñu kat dañ lay jëme kanam, dañ lay jëme kanam, dañ lay yokk ci sa àdduna, dañ lay tamit yokk ci sa alaxira. Waaye tamit munjiyaat am na yoo xam ne mu jànni baat la wax, dañ lay musal, dañ lay musal ba nga xam ni fitna doo ca tàbbi, ay jafe-jafe doo ca tàbbi. Waaye tamit muaqibaat mooy dañ lay protéger, dañ lay aar ci ay agression ci wàllu njibar, wàllu mbañeel, wàllu noonoo, wàllu kañaan, yépp dañ lay ci protéger. Te en plus wa hunna albaqiyatu salihat, ñoom ñoo fi desandi boo fi jógee ñu la koy bindal. Waaw, ndax yonent bi salaa salaam wax na ni malaaka yi bu ñu dee wàcc di recenser, di collecter jëf yu baax yi, dañu collecter di collecter, am na ay kër yoo xam ni dañ fa tàmm ñëw di fa jël jëf, comme autombalit yi rek boo xoolee. Maa ngi jégalu nag ci misaal gi, xam nañu point yi nga xam ne fa la ñuy dajale balit mi, xam nañu kër yi nga xam ne dañuy génne seen balit, seen buntu kër. Malaaka itam noonu lañu mel, xam nañu kër yi nga xam ne dañ fay farli jël ay lu baax, fa ñu jaar fajar di fa collecter ña fa jàng alquran, fa ñu jaar fajar di fa collecter ñay zikr ak ñuy médité, koñ yi nga xam ni dañ fay julli xam nañ ko, ni ñu xàmmee seen baaram noonu lañ ko xamee. Yeneen bi salaa salaam nee na bu ñu miinee benn kër dafa jël lu baax, chaque fois que ñu wàcc collecter lu baax loolu, dañu jékk ba jëmmi jamono dootu ñu ko gisati. Am na sax ci benn riwaaya dañoo ni kër yi nga xam ne dañu fay jaamu yàlla dafa bu guddee dafay leer, dañu xàmmee kër yooyu ni muy leeree, comme ni lampe yi di tàkkee noonu lañ koy xàmmee. Waaye dañu jékki ba jëmmi jamono kër gu ñu xàmme woon loolu di ko fa jële, dañu jékki-jékki ba mu patos lëndëm gisatuñu leer googule. Loor leer gi leen daan indiqué ni fii dañ fi def lu baax gisatuñ ko fa. Bu ko defee ñu ne yàlla, ñun de parcelle numéro tel, ci quartier numéro tel, ci dëkk numéro tel, dañ fa daan tàmm di jëlee lu baax tout le temps di ko collecter, mais cette fois ci bu ñu ñëwee dañuy fekk mu lëndam kurus, dara newu fa. Yàlla ci mbaaxam mu ne leen di leen continuer di ko bindal la mu daan def, ndax sama jaam boobu dafa feebar, dafa télé ba mënatul def la mu daan def. Baqiyaat salihaat, baqiyaat salihaat, même boo fi jógee dañu continuer di la ko bindal. Albaqiyaatu salihaat, waaye nag
baqiyatu salihat non la am itam baqiyatu sayyiat bu fekke musiba nga dan def mar di tali ngay musaka muccet be bayyi ñu koy defal sa ginnaw ah non la lay bindele bakkar yoy de yalla ñu yalla taxaw yonen bi sa salam nena subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar li boko dekké di wax fo tollu borom alal jey jël alalam diko dépense ci yoonu yalla ëppelé wu la dara waaji yoré di jihad ci yoonu yalla ëppelé wu la dara waaji fanané julli bu reset ëppelé wu la dara té ci baatu yomb la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar fi ngay xamé mandu ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla dula xagn dara ba pare mbugul la ca dula xagn dara ba pare mbugul la ci lolu mu la xagn xagn na la alal jox na la buntu bo meuna jare xagn na la katam ci jihad yonu yalla jox na la buntu bo meuna dabato lola xagn na la jot ak meuna jaamu yalla ci guddigi jox na la posé bo meuna jaar be lolu kenn dula ca sanctionné té lu yomb la ay baat dong la diko faral di wax fo tollu té nak wa yamun ca way def la ni baat yi même bu dé tiyabo yi dañ la koy bindal baat yi dalay yëkëti daraja da yok sa daraja dalay mussel ci ay fitna waye tamit dalay mussel ci ay agression ci walu guné walu njibar ak yu demenona subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar amul lim jart yor kurus tamit del wax rek wax gi ngay wax sax dañ la jeriñ ba nga xamni lele dañ la mussal ci ay qila wa qala boko dikke di wax mo xam ya nga ci auto bi ya nga dox ya nga ci grand place ya nga ci fo mo na nek rek dele mussal ci duggal salam bi ci loko wartu duggal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar tedelo ko te dara amul ni da nga febar amul ni da nga wir amul ni da nga njol wala da nga gatt jigen nga gor nga set nga wala seto dara deko dekk di wax parce que lamuy jur ci dimbali lako wax nañ lako legi kon eppna di sagane gis nga motax sax mom lañ la sante nga diko wax ci boy julle ba pare kon waaw mom lañ la sante nga diko wax ci boy julle ba pare motax ñuko tuddé baqiyatu salihat khayru wa abqa yalla nena baqiyatu salihat yoyu mo gën te moy gëna resister dess mom du dara du ko yaq même bo fi joggé dañ koy conserver subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar dé ko di wax fo tollu mu remplacer la lol lepp té lu yomb la motaxit diina ji diina lu yomb la diina bu yomb la inna allaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum yalla ko géré du ñun gis nga motax jëf yu bax yi ngay gis leg yow da lay yomb lol bu la yalla jappalé ne gis kenen ko xamni ki mom da ko tecc mar de tiale comme ni nga mel ci ni yow bula cigarette xegne rek sa bop metti amna ko xamni ki mom ma sha Allah nam ci mel mom bu xam wa paquet sur paquet lay def ni nga ni la yombe yow dugu sa jakk ji julli amna ko xamni ki mom def ko jafé ba nga xamni même
tak rek pour mu dem fa benen problème la wala bu fa demé day ñut ñuti rek mu gaaw pour gënni ci ni la jikko jéggel yombé nit wax la da nga jéggel ko amna ko xamni ki yow mom xalaatuko mukk ko ko def kay mu def lako wa ak no mo na mel nak kama qasama bainakum arzaqakum sen wursak tamit non la mel ci yeen wursak wi yalla koy joxe de wa yalla koy joxe lu tax mu koy jox ñen yi nak xañ ko ci dess allahu aalam mom mo xam wala bu fu nek di lijeenti parce que bo yem lijeenti rek gëna lecc amna yo xam ni mom bo ci duggé rek da nga gëna sanku mar de tal waye nak li lay may chance rek may lay espoir diini ji mom ak gëm yalla bu lako yalla baxé rek xamna yalla bëgg na la bu lako yalla baxé rek xamni yow yalla bëgg na la par contre alal ji du ben justificatif que ni yalla bëgg na la ndax jox nako fi ci ay say inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu bula nax mukk nga gis ko xamni ki dafa am alalam li ci def lu bax bum la nax de bul japp ni mukk yalla ko ko bëgg la nax lolu am na ño xamni ñi dir na ni seen alal yoy ñuy def lu bax la mujj gi du jur dara ci ñom yeroon wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena ñi ñeek duggu safara bokku na ca ko xamni ki yalla ko joxon alal après mu laaj ko lo def ci alal ji mu ko def na ci nangam def na ci nangam tabax na ci ay keur sarax na ci yobbu na ci nit makka def na ni def na la mu ko bang koy def taxon nga def ko mu ko yow rek ya taxon ma def ko ndax nga contane ci man mu ko dedet mu koy def da nga bëggoon ñu naw la da nga bëggoon ñu film la da nga bëggoon ñu médiatiser ko pour ñu xam ni yow mi def ko lu bax nga ah té lolu amna lolu amna waye man en tant que ki lako mayon gisuma ci len lo def ngir man

0: benen dërëm bi demal marché nga di jënd ci bom ak jaasi ta nga dem ci all bi wuti mat jaayuko bu suba nga ñew waaji dem suba sama ñew indi ñett dërëm benen yow mu ñew indi ñaar benen yow mu indi juroom muy denc rek yor bi sallallahu alayhi wasallam ko legi nak yow genn nga ci yalwaan waaw genn nga ci yalwaan del saraxé nak ci nga dajalé li mo gën kenn ci yeen di talal loxo yi di ñaan man nañ la may man nañ la xagn nit ki dal dafa wara jombalé bopam yu bari nit ki dal dafa wara jombalé bopam yu bari ñun nak yalla ñu yalla taxu dañu am ay aada yo xamni dafa yéme japp ni dal amna nit yo xamni ñom mëna ñu nekk di yaraan fuñ tollu lool mom baxul wa hakada ak hadithu dul jeex misal yu dul jeex temps bi dafa jégé ci lool légui sino ñu wax ko té le gëna yéme moy dem ci gis ñu xam ñu ngi yelwaan mais ñu ngi denc xaaliss bu dul jeex mais dik yelwaan rek yomb yomb gi rek dal jaral ne len ko te lol moy dama lay waxon sax ci tambale gi amna noy duggé ci am bir yowma ci ne do gis mukk mefeya do gis nit moy joggé fe rek wax lako amona kuma xamone dom ji ma sha Allah jek lol jekku aduna wutal wa juram ab keur yobbu ko sax makka wut mobile ko keur gi def ci lepp waye ginaaw mom yelwaande tamone rek mais ken mu ko toglo il faut mu dem yelwaane ji hay nak lele ma dox ba deek mom def muy ne bundeysan ak yenen jil jeex ay misal yo xamni vraiment tam dal lago la yalla yalla mussel tam dal lago la gis ñoo xamni ñi yore ordonnance depuis 1980 ñoo ko def sen poste diko yelwane ñi yore ay xalé di len yelwane ñi yore ay leneen di len yelwane ay projet fictif di len yelwane ay jak ci gis ñoo xamni tam non lañ mel yore ay mbouss di wër fune nan jak sangam fekk aram ben jak neew fa seni poste lañu liggéeyal lool mom musiba la lolu mo lay wani société bu mel nona gëm sa bop ba liggéey dañ la jafé wéku dal ci poste nit ñi amul ben njëriñ loko mëna la yalé nak amul njëriñ yalla ñu yalla taxaw yalla ñu yalla aar yalla ñu yalla sam leen kon xamna fofu lañu leen taggo seen mbokk seen Fall Mokhtar ci kaddu gi aja Serigne Diop ci technique bi sen émission Al Maktaba mu jaaré ci Radio Sénégal International mo nekkone ak yeen yalla ñu yalla sam leen yalla ñu yalla ar leen wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: Radio Sénégal la radio de toute l'actualité Alena Jam si Radio Sénégal. Fep si Aduna Sasoumé.
2: Dakar 92.5.
1: Kies 100.6.
2: Radio Sénégal, Tidjourbel 101 FM.
1: Maké 99.2.
2: Saint-Louis 96.3. Radio Sénégal, Tilouga 88.7. Kaolack 97.9.
1: Fatigue 92.8.
3: Radio Sénégal, Tindoukoumane.
4: Kafrine FM RTS 101.0.
2: Tomba 92.0.
1: Matam 89.1.
2: Radio Sénégal, Tissédiou 100.5.
1: Zigachor 98.9.
2: Kolda 92.2.
1: Sur internet www.rts.fm.
2: Ti satellite Intelsat ti Afrique, Eutelsat ti Europe, Galaxy 19 ti Amérique.
1: Bep Hibar, sasunek
2: lu ëpp téméri reporter ci biir réew mi
5: asumaana sabio tambakunda bajo sénégal
1: juróom benn jotaayu xibaar si wolof
2: minuit bu tegalee fukki minute ak juróom
1: juróom ñaari waxtu bu tegal fanweeri simili

0: suba
1: fukki waxtu ci suba
0: midi
1: jurom benni waxtu ci ngone
0: jurom ñenti waxtu ci ngone tegal fanu e simili
1: radio senegal
0: ci la ko askan yeb
1: poular
0: jola
1: serer
0: mondang
1: soninki
0: hassania yeen ñi ñuy deglu ci mbollem banxas radio senegali taxilu len ñu ñew ak yeen ci xibaaru wolof yi

0: mané ko ci ndaysan deugal ma Sidi Diop ay bekay
1: do
0: bekay mangi beugé wa police nationale bu baax
1: ah way bok bok FDS yep ñing leen di nuyu
0: ndax liggéey bi mi ngi nice
1: wallahi
0: ñi nga xamni bari nañ fi lool ñew di wul ci pièce d'identité loolu amna solo
1: enrôlement bi amna solo amna ñi nga xamni mosunu am am ñi nga xamni dañu am mu dam am ñi nga xamni dañu am mu reer am ñi nga xamni dañu jéxal
0: ko ci ñew fi ñaari fan ñett mu gën
1: ah ñaari fan ñett sax bari na bo amé wërseuk deug deug bo xeyé suba bontu ngon jot ko
0: loolu police koy def
1: ah police koy def
0: yalla na seen jamm yalla
1: allahumma amin ci radio sénégal international wa police nationale nena ñi tok ci salle d'attente bi nañuy déglu seen tour ndax ñi ngi leen di wo pour enrôlement bi
0: wa wax nañ ko pourtant ñom ñi ci bayyi xel
1: ay ci bok wanté nak nit mën na ni xottu té du dégg
0: wa xam nga mënu jamm fi ko comme fi dafa neex mën ngay bayyi xel musique ba faté ni wo nan
1: mom motax yobale ka ci baax na

ci kon wari balla ko sek fi ci village de la nation ndaysan village de coupe du monde bi wa radio senegal nek fi depuis commencement ba tay te da len dugg nge inshallah ba mondial bi di jeex ay je mi ngi nonu ba tay ni nak tane do aljuma rek ni beugal gaay yi li beug bu baax mes cheikh ma ngi lay nuy bu baax ay je yalla jambam yak am yalla mo gëlo ay je mohammed ñoo

mané ko ci ndeysane deggal ma lolou ay je fi ci radio senegal muy la radio majeur ñeek juddu ñeek bax ñewul kenn bu not ay je ñu dem ndeysane ñaka sama wajangi ni tok sama wajangi

0: ay jami ngi nonu ay yonen ne merci beaucoup dou ko tekki nak ben yon ndax dina ko begal len rek mo ñor ambiance ndeysane maximum d'ambiance duñu ko tekki ismaïla tioun merci beaucoup ismaïla mom neena mom man bima ci bidi rek damay contane waye bu dibi rek damay duma nek ay jamo ma deng ismaïla lol la wax
1: grand ismaïla ñukoy nuyu bu baakha baax
0: ismaïla tioun tu dem ba yassine sagot baba yassine alpha mi ci malakos
1: lolou dafa leer
0: ali ngona nya merci beaucoup ahmed conté
1: mayna la ci jouné
0: ah
1: ali ngona ndjay mom sama ndjay la
0: ñaala sant nga nan ndjay ay ca bekay mama gey
1: dudu mbay kagn nga may baye ma wax
0: wa ndeysane ay ca ñewal

0: bayyi junior fay ma ngi lay nuyu ay ay da malaga nan
1: ken waxat ko yaay sama way dafa melni koku saxarit la
0: ngari fay
1: andu bu yag deug la
0: wa lolou dafa leer
1: yag mën na lu ne
0: ndeysane.